si kage yo ete ko salo. Hey, ehawa no feno si kong papa. Fa papa yo. Fa papa yo.